ayak yugabut everyday school lakhtugat tut chali wangkuta parents at ni kiktak sunaki ni chwil nga ta kanukuklo ko ilini watan akut khnumta kanukutaka kut ilini watan asil nga mong chilang chiknilod watan taklod nga asit nga dut tagugam kan napakakalod ng ilayt umiwin kitut ilini siwang tukhe kamang chali umiwin kitut ak chakalok man na ikayogi yagad ng chali kan sumta kukum watan kaso na ayaw kutsit ayaw kufka kahit watan makuta ayagaywab asit nilaw kipiwa kumtiki taw asit chikot asik nilaw kisupi kakakumtiki patakalog silini hey you're doing good asik tun you're doing well good job pikalgani umiwet kuyi ikhtut